0: Lass tum kvavi.
1: Indi, ya kizo tania tu pa ngapa mde fantana na mas. Fantana na mas enga ba kare.
2: Nu,
1: aku tan velu sita ba zaku nis demande ndi. Ni. Gas demande ndi ba ni ba buta ni bomada ni akate. Kizo tan ngapa ni atu. Fa yo mde sita ndi mana mis maru. Nam pande tu, ran nam kuda tu mobil, nam kuda tu. Namuto, misi meko de la rutu lu sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
3: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa Zain tiada isi lagi, zain ini mungkin tamu buat semua di laut minggu. Bukan zain ini, ni nak lakukan.
4: Kuburannya lu, tapi ini kan orang yang dari sekat taksi terus tu. Jadi tak kuat ni nak cari orang orang lepas kah ini ada orang mak siawan le, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia lusa, si kamu lusa lah lu yang taksi terus ya lu ni tak kuat. Mapayer si mapier saka futsina le anareta futsina zany amintsika eo fitondrana sy ny karazana reta zany amin'izay fampanina napetraka nareo tamiko izay sy eo amin'ireo le olona reta izay mitondra tomobilina reta sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangany loza sy ny karazany izay zany le izy
5: ny ato izay zao dia le motory indrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtel zay zany mba tonga le accident betsaka eo amin'ilay motory indrindrindra zany hoe maika mody chemin na ohatra n'izany dia hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy dia mandeha mafy nareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany dia ny fanatena ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany
6: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao tsy tao efa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa ditonga sy ihany marapainy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.